0: Mela tukatunai
1: arang kelas haddo ke
2: kak no roi tala ton ari ene tugutai tinin hok edne nan an kata nan don ari ne mishma
0: amina shagu ipki bar
1: duru bagra bendwa gwa tanga dop shagwa
2: satkak rawane man takwe sai ki kamsane tut adama
1: tas adil na datter ban kak ke mis adine ufra ufar wasur hasi
2: rawane ne dokas se gwe ta ka hamado gam hasi anun we ne gu
0: tendwa disi thadidi akrat ba kai ket ta
1: Aminat fadin internet ndawas lewa bindawa gwat madalne
2: Rawon anon seremen hisab nun shibabi Gixi mare nang tombi ki finat ba ka valet to ga mai bakse bunon ti thoyon amne

0: kenayanga. Una.
1: Annabi shamne u. Thaman shaga mama ta. Sim ibrata kuwa. Thok ham yatin diet tona. Kana. Amtarama. Om hok mahasa. Fajir uma gu ushowo. Tak takhe phiriyo da thok lao ande. Lab na. Ana are. Gawi thai apka. Priyog dirma kuchet tongkan.
0: Abi shamne wa. Fen iyek, fen ahmi awa.
2: Ere baruk tiyo ho. Bi iyekata.